tahu saikin mamutu ana tu patu ni bayi-bayi tu sa mana sabu hai na sahabas-habas isyan.